0: ni wa fanya muwe mabusa fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusa fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Mese fadi ani wa fanya muwe mabusa fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusa fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Abusiye, mabusa fwe, seye ye muyami ye ye ni.
1: Say ye,
0: yeah, what do I go and wear? Do not pack an embassy war.